mo mošong ona re kopa Morena Modimo gore o itlhophele mo gare ga rona ba ba tla o berekelang gone tshimo e tonna me barobi ba botlhana mo gompieno yana re tla tsaya lehoko mo go Yesaya mo lokwalo lwa ga Yesaya kgaolo ya 52 temana e le ya borataro go itlhela le ya bosupa mme e bala ga ere a ga ke re go itima dijo mo go rateng mo go ratang ke go golola ba ba golegilweng ka tshiamololo ke go bofolola dikgole tsa botlhanka ke go lokolola ba ba gateletsweng ke go roba dijoke tsotlhe tsa botlhanka ee ke go abela ba ba tshwereng ke tlala dijo tsa gago ke fa o isa babogisi ba ba senang legae ntlong ke fa o apesa yo o monang a sa ikatega ke fa o sa iphitlhele motho ka wena ke temana e ya gompieno gore he se ka ga itshubela bakaulengwe ba rona mme dilo tse tsotlhe tse he di badileng gompieno jaana he ba di direle jaanong ke gore gompieno jaana re ka ipoleletsa gore re ya ko modirong o mongwe o Morena Modimo kgotsana Morena Jesu o ipoleletse gore o hebiletsa ko go one ka Morena Jesu e le ene monyadiwa mme ha he ya ko

engwe ga pe gongwe khang motho ke tlantse go bona le yone jana mo shong wa letsatsi la gompieno mo thabetlhe ga ditse ra a ha ile gore moagi wa motse mogolo o agile mo toropong gongwe wa agile me hela o le tota go aga mo toropong le gone ke gore yanong ha o tswa go tsoka tutura o ya mo toropong tsatsi le tsatsi o ya go berekela kong ke dibela gore tota motho a bo o tlhola mo toropong toga yanong ha o tsena mo toropong gongwe le gongwe hela ka malatsi mangwe a rileng o itlhela go na le mokgalaje ha yo o tlholang a dutse hela godimo ga setulo gale ka tlhogo e e tshweu jaana a dutse ka molamu wa gagwe a rwele diburele motho a ituletse hela a le esi ga se mokgalaje o e leng gore o tsohetse mo go kae ga ke itse hela gore me tota ngwaga tsa gagwe di tla tswa di le kae mo nakong e me wa mo bona togo mokgalaje yo o ka tsene hela o la ka tsene hela mo toropong a ya go senka gongwe hela ga o tla dulang gone a ba dula hela e le esi o mo shouka se balanyana yana motho ka re ke mo bastard yana o tlhogo e tshweu yana ka ditwedi tse di tshweu yana me a bona la sentle man bona gore nya yo ene o tshwanetse gore a batswa go gongwe hela ko e leng gore tota o botshelo ga bo mašwe mme yaanong o la ka tsene mo toropong mo a tle a ye go senka lehelo hela a ke ga dirobotong go gongwe hela ha setorong sengwe ha a baya go dula hela gawa a itidimalela a tsaya molamuo wa gago a dula ka one hela a sa nte dikgang le ope motho ga e le gore e le le gone mo bonang motho le o tla ipotsa gore he mme yaanong mokgalaje yo tsatsi le letsatsi hela ha ke kopana le ene mo toropong ke motho yo o dutseng gante dikgang le ope o ituletse hela ka molamu wa gagwe dikgang tse di bosula ke gona gore re mogolo yo ba hebegela jaana gore tota o tlhokafetse ebile leina la gagwe tota ke Bix van Wyk ba re o tlhokafetse moreetsi wa me ka nako tse dingwe ga ke itse mme o le mo bona mane mo toropong hela ha e le gore ruri o itse Ventuku ha e le gore o ile wa aga mo Ventuku kgona o le wa aga mo Ventuku malatsing yana a tswang a heta gongwe go tswangwa go hetileng jalo o le ka mo bona ntse a ituletse ka setula ga le mokgalajo wa teng a le moruo mosweu yana le basetere kgona mo basetere moruo mosweu yana ka ditedu tse di tshweu a tseile setula se beile a dutse o lebile dikoloi yaka di heta wa di bala motho a onte wa ke fresh air nyana hela o tla go iphukisa phego hela o dutse mo toropong hela mme yaanong e le mokgalaje wa teng ba re ke Bix van Wyk ba tla ba re mo latolela jaana gore tota o ile a tlhokafala ga ikitla o tlhola o mo bone ba re eno o belegwa jaana ka ngwagaolo wa 1943 ke ha a belegwa yaanong ga ke itse ba e leng gore tota motho ba ka rie kena ba tla hebolola gore me tota ene o ntse le dingwaga di le kae moreetsi wa mele fa go ntse yalo ba re tsa phitlho ga ise ditle di rulagangwe mo nakong e moreetsi wa me ke gore a kry-a ga se ya go betlhe na ntse ba ile tsebe ke mo nako e sa fediseng pelo tla tswang re ya go lebajana tsa rona tsa metshameko di a kgwata ditlhopha tsa Aforika tse dingwe di a iteka.

Marentse re bogetse metshameko ya the group stages e fela knockout stages gongwe ke morago ga beke di kanang le pedi jalo moreetsi wa me mme le ba gontse yalo Brazil setlhopha sa gago sa makwena kwena moreetsi wa me ba ile ba tshameka maleka kgatlhong le Morocco ka nno lengwe fela go setlhopha Haiti ba ile ba latlhelwa kgatlhong le Scotland ka nno e lengwe fela go le fela Australia ba shapa jalo Turkey ka nno di le pedi go le fela moreetsi wa me Germany mo tsatsing la maabane ba ile ba shapa jalo Curacao ka nno di le supa go e lengwe fela mme le gone mošong wa letsatsi la gompieno jaana re ile ra bona Netherlands ba tshameka jaana kgatlhong le Japan ditlhopha tse di ile di a tshameka maleka ka nno di le pedi go setlhopha le gone hela jaana mošong wa gompieno jaana e rile a re ka ura ya bongwe ka re ke ntse ke leletse ke bogetse metshameko e Côte d'Ivoire e leng Ivory Coast ba ile ba shapa jalo Ecuador ka nno e lengwe fela go le fela ke sone setlhopha sa Aforika hela mo nakong e se se ileng se a kgona go ka fenya motshameko wa bone se a tshuletsa ntlha dikarang di le tharo ko ntle ga bone ke Morocco jaaka ba ile ba tshameka maleka kgatlhong le Brazil gorelang gore ba ile ba tshuletsa ntlha e lengwe fela fela moreetsi wa me yaanong le gone mošong wa gompieno jaana setlhopha se sengwe gape sa Aforika e leng Tunisia ba ile ba tshameka jalo kgatlhong le Sweden mme fela Swedish ba shapa jalo Tunisia ka nno di le tlhano go e lengwe fela moreetsi wa me gorelang gore Tunisia mo nakong e ba latlhegetswe re na le ditlhopha di kanang di le kae gone jaanong tse di ileng di a latlhegelwa re na le Tunisia ba ba latlhegetsweng re na le Aforika borwa ba e leng gore ba latlhegetswe tarama Morocco ba ile ba tshameka maleka moreetsi wa me mme hela gone jaanong tse dingwe gape tsa kontinente ya rona ya Aforika ke dumela jalo gore tota di tla tswa di ya go tshameka jaana mo letsatsing la gompieno moreetsi wa me ko ntle ga moo ke gore a kere gongwe re tle re lebe jaana gore mme tota tsatsing la gompieno ga re bua jaana ka metshameko ya the FIFA World Cup ke ditlhopha di fe tse di tla tswang di ya go tshameka gongwe re na le tse dingwe gape tsa kontinente ya Aforika tse di tla tswang di ya go tshameka go ntse fela jalo ba re metshameko ya ntlha hela ka ura borataro jaana mo tsatsing la gompieno Spain ba amogela jaana Cape Verde e le maAforika le bone Spain ba amogela jaana Cape Verde ka ura ya borataro mme le gone ka ura borobong bosigong jwa gompieno re tla tswa re bona jaana Belgium ba amogela jaana Egepeto kgona Egypt Belgium ba amogela jaana e gepeto moreetsi wa me ke go a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ke tsa rona tsa metshameko motho a metlhe tatedijo dikgang ya latela ga so ya gope

a ile a thubela mo teng ga ntlo kwa toroponya Hentis Bay mo nakong tsa mo mosong tsatsing la matlhatso mo nakong tsa mo mosong, mme yaanong go begwa fa ga ile a utlwa dilwana tse di lekanyediwang madi a kanang dikete di le 286 moreetsi wa me 400 ka bokhutsane dilwana hela tse e leng gore tota di ile di a utlwa jaana go tswa mo lapeng leo moreetsi wa me. Ba re tiragalo ya teng go begwa fa ga ile ya diragala jaana mo nakong tsa mo mosong ka ura ya botlhano moreetsi wa me, mo go begwang fa ga batho ba ba sa itsegeng tota ba ileng ba tsena jaana ka fenstere moreetsi wa me, mme ba utswa jaana dilwana tseo ka go farologana moreetsi wa me. Ba re kgetse ya motho wa mme ile ya bonwa kwa morago, mme go tsena mo nakong e tota ga gona le ga e le ope yo o tla tswang a tshwerwe jaana go ya ka tiragalo eo moreetsi wa me. Ba re mo tiragalong e nngwe gape mono mo Ventuku mo Vanaheda moreetsi wa me, motho wa mme go begwa fa ga ile a latlhegelwa ke madi a kanang dikete di kanang di le 75,585 Namibian dollars ka skeme moreetsi wa me. Yaanong ke yone kgang ya gore o lelediwa mogala, motho ebile a ba gore a rotswa ko bankeng ehe, ebile banka ya reng, ebile banka ya reng. Yaanong motho yo tota ene mme yo o ile a tshwarwa kwa mogala, motho yo o a molelela gore be tota o berekela banka engwe e rileng, ke gore a kere ga bo go helela go irile gala ga setse a re a utlwa tididi tididi mogala o he, jaanong madi a gogiwang a e tla re a re ya re a kua he tididi tididi madi go ya go tsena 70,585 a utlwiwa moreetsi wa me. Re a kere ke tiragalo e leng gore tota motho e utlwisa botlhoko, madi 70,000 tlogela 500 o mongwe ka 85 yo, mme a buela ka 70,000 bare. Ebile go tsena mo nakong e tota ga go ope yo o tshwerweng, ebile go tsena mo nakong e ga go madi ape a ileng a bonwa moreetsi wa me. Ra kere ke tiragalo e leng gore tota motho ya bo e utlwisa botlhoko, motho a go belela gore a re otswa o berekela banka kgona go belela go tswa ko bankeng engwe e e rileng, motho a metlhe a ko time mogala wa teng, tima mogala wa teng. Le ba go ntse yalo kwa kgaolong ya Kavango West moreetsi wa me, ba re mapodisi a tla sekaseka kgetse e nngwe gape ya go utlwa jaana ka dire motho kae ba o reng ge ba re ke under false pretense. Ba re se se ile sa diragala jaana kwa tikologong ele ya Bunya, se se ileng sa diragala gone gore ke go tlhalosetse yone false pretense. Se se ileng sa diragala ke gone gore irile a re kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 29 go tsala kgwedi ya Seetebosigo go e tlhola malatsi a le 12 melaelwa go begwa fa ga a ile a ya ko mothong wa rre ga a re o rekisa dikgomo. Yaanong ga a mora a re monna ke rekisa dikgomo mme dikgomo tse tota hela gone hela ga o ka nna madi a kanang dikete di le 40,000 gone jaanong o monnae ee ka moshwanela o bona dikgomo ke tse di tla bo di gorogile moreetsi wa me. Yaanong re yo ka le ene gongwe jaanong motho a bo a rata leruo a ntsha madi hela jaana a neela mmelaelo a ene yoo e ne ka sala yaka motho a reng o phi a tswa a tsamaya. Ba re go fitlhela le gompieno jaana dikgomo tsa teng ga ise di tle di goroge, re yo mmelaelwa ga ise a ba a tshwarwe le ga e le madi mo nakong e sa lehela yaka a tsamaya ka one patlisi tsa mapodisi le gone setse di tla di tsweletse mo kgetsing tse tsotlhetseo moreetsi wa me. Yaanong ke gore a kere borukutlhi jo bo ileng jo a diragala mo nakong mo mafelong a beko o bona gore bogolo thata jang go ya ka pego tse ke tlang ke go di neela gore jaanong utlwa o kare ga gope yo o tshwerweng, batho ba gaise ba bone dilo tsa bone hela ga e se mme yo le wa Hentis Bay kgetse ya gagwe morago ga esebile go utlwa mo ntlong ba bo ba ya go e bona go gongwe hela gale go gongwe ko ntle kwa ba e bona kgetse ya teng, mme ko ntlha moo ga go sepe se e leng gore tota motho se ile se a bonwa mo nakong e moreetsi wa me. Ke gore a kere ke gone fela gore motho o tle o itlhokomele ka mokgwa mongwe. Re utlwa jaana kgang e nngwe gape moreetsi wa me go ya ka leloko la lekoko la Independent Patriotic for Change, leloko e leng Rodney Clute moreetsi wa me, ke tsa gore ke leloko la parlamente go tsa lekokong la IPC moreetsi wa me. Ba re

o ile a ngongorega tota a botsa go ya ka tiregalo e ileng ya diragala jana kwa fatsheng la Aforika Borwa, a bolela ha go ile ga nna le bese e neng e oletse Manamibia. Bese ya teng ile ya thupiwa kgotsa ba thupiwa bese ya teng mo Johannesburg. Se se ile sa diragala jana go ya ka Rodney Dlute, se se ile sa diragala jana kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le robong. Jaanong ga re bua jana ka hijack tota, motho ya boele batho ba batla go lo phodisa mo teng ga bese e, ba tsaya bese e ba tswa ba re nqophi ee legoko la gompieno ke nqophi go bolela ga batho go swiwa fela ka dilo ee. Jaanong a botsa gore jaanong gore me tota tona wa lefapha la meroro ya mafatshe a sele a go na le go gongwe ga boileng a tsunya nko teng gone go ka utlwa gore me Manamibia a ile a thusega bogolo thata jang bone ba e leng gore ba ile ba phodisiwa jaana mo teng ga bese ya teng pele ga e tla bo e utswiwa a botsa fela gore me tota a gona le gore Manamibia a ba thusegile bone ba ba ileng ba phodisiwa go tswa mo beseng le gore me tota kgang ya teng e gata ga kae moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong le gale ntse le potso gongwe kere se se botlhokwa tota ka kgang e ke gone gore seo sa go tshwana jaaka se kgobego ha se ile se a diragala gone jaanong gore bese ile ya hijackiwa jaana e oletse baagi ba lefatshe la Namibia ba re ke Mbishi Transport Project CC ile ya thupiwa jalo mo Johannesburg bo bekeng e e fetileng moreetso jaanong ene re tlute ratile go ka itse fela gore me tota a Manamibia kgang e ile a galela kae a ba ile ba thusega kgona seemo ke eng go tsena mo nakong go ya ka pego e ga go gope ya go supang gone tota tono wa lefapha la meroro ya mafatshe a sele o ileng a rabela gone moreetsi wa me re lebe jaana ka bokitsana ke bana fa metswe kanang le robong fela go ya ko nakong ya bosupa mo nako e sapedisengpelo ke gone ela jaana dikgang tsa kgona tse re ditlhogo tsa dikgang ba re mafela beke eno le gone go ile gana le kotsi ya koloi moreetsi wa me mo molaodi wa kgaolo ya commerce o ileng a iphitlhela le mo kotsing ga kgola ke re mo teng ga kotsi ya koloi jaanong ba re koloi ya puso e o neng a e kgweetsa ka nako eo ile ya thula kgomo moreetsi wa me ba re o ntse a le mo tsileng go ya jaana kwa phitlhong mo kgaolong ya o hangwena mme go batlala ga tota a sa bona dikgobalo tse di kae-kae ene o setse a tshela le ga koloi e le ya puso tota ileng ya thulwa ana ba le bantsi ba tla ba botsa gore me tota a mogovernor ra o ntse a le motsileng ka tiro official duty kgona o ntse a itsamaetse fela ka koloi ya puso a ntse a tsamaetse ditsela tsa gagwe fela moreetsi wa me ke gore a kere ke Manamibia ba le bantsi tota ba tlang ba botsa ka kganya teng gore me tota mo governor ra gone jaanong a ola a tsamaile ka koloi e ya puso a tsamaetse tiro mme yaanong bogolo thata jang ga o tla o lebile gone gore ba re o ntse a ya kwa phitlhong yaanong ga o ya kwa phitlhong ke di ga ke itse tota gore gore mo governor ra gona le phitlho bo post 3 ke ra hela wa o maheke o kgona go tsaya koloi ya puso hela ba tswa a tsamaya ka yone gongwe a ya go hitlha tshika ya gagwe gongwe a ya go hitlha mang hela yo e leng gore tota a mo itse a o kgona go tsaya koloi ya puso hela a tswa a tsamaya ka yone gongwe go letetswe gore a batla a tsaya koloi ya gagwe e le ene yaanong a e tsayang a tswa a tsamaya ka yona ya go boa e tla re mantega ga a theogela a tseye jaana koloi ya puso gape a dire tiro a bereka gape ka yone moreetsi ga ke itse ke tsaya gore dilo tse ba ga rona ba e leng gore tota ba itse melawana e ba tshwanetse ba re tlhalosetsa gore jaanong gore mme tota a gone go ntse yalo gore magovernor a rona gongwe balaodi gongwe macounselora jalo a go kgone gore motho ba dula ka koloi tsa puso 24/7 le ha motho a ya ko morakeng wa gagwe a ba a letlelesega go ka tsamaya ka koloi ya gagwe a ya ko morakeng wa gagwe mafelo a beke a tla tswa a ye go boa ke dipotsonyana tse motho o tla tswang o di ipotsa ga o tla o lebile jaana kgang yone e ya molaodi wa kgaolo ya commerce gone jaanong potso di le dintsi e le gone gore me tota a motho o ntse a tsamaya jaana ka koloi e ya puso a le mo tirong a gongwe o ntse a e dirisa mahala fela go ya kwa phitlhong ya teng a dirisa koloi ya puso a dirisa petrolo ya puso ke ra gore ke dipotso tse dintsi-ntsi tse e leng gore tota motho di tla di bodiwa gore jaanong mme hela ke tsa gore tshwanetse gore motho a bo a na le mo ba go bitsang teseletso ya go ka

kgwetsa kolo ya puso gongwe motho ka rekeng ha o buka kolo ya puso ba go bitsa ba reng kgolo ha trip approval le gore ba re a tsone trip authority gona ba e bitsa ba reng kgolo ha e o e kwalang gore nya ka kolo e ya puso e ke tla bo ke kgwetsa di kilometer tsa go lekana jana le bokana ke tla bua ka letsatsi le ke tla tsa kolo e jaanong tshedimosetso ya teng mo teng gore me tota o la tsamaelang ke tsaya gore go tla tswa go le mo teng ga trip authority e re buang ka yone moreetsi wa me ya le gale ga ke itse ke dipotso tse fela tse e leng gore tota mo nakong e tota di ile di atla di a bodiwa fela moreetsi wa me gore me tota matsapa di a tsaya kae gore molaodi a ba kgweditse jana ka koloi e ebile a ya go nna le go iphitlhela le mo kotsing mo kgalong eo ya ohangwena a se ya go betlhe ke tsa gore ke mo nako e tsabidiseng pelo ditlaba ke go neela jaana ditlhogo tsa dikgang e tla re morago nna le wena re tle re go kopana jaana le inspector tla tshwara ya go utlwa sentle ka tsone dikgang gongwe ke re dikgang tsa rona go tswa kwa kgaolong ya o mahe ke ruta gore me tota borukutli ka kong o eme ka tsela e ntseng jang e setselele swatsitsa ule fela moreetsi ma ke go mo neele jaana nako fa ha ke rulaganya jaana ditlhogo tsa dikgang utlwa fela tlhe Hi.

0: 节目要走好回忙还还是刷几手e dire la jalo e bile e re go rotsa jana mo ditlhogotsa dikhanga tsa ura ya boshupa mo re tsame ke gora ke re go ja nong ura ke ya boshupa me a moghela ditlhogotsa dikhang mo presidente de tumbo nandi ndaitwa ro tloetsa batho botlhe ba Namibia go gana mekgwa e kgaoganyang jaaka bo semorafe dikgaolo le kgetelolo gore go agiwe seshaba se se kopaneng le se se akaretsang botlhe. National Petroleum Corporation ya Namibia e tsaya thulaganyo ya gone jaanong ya go reka lookwane e le mosola mo kgwebong ebile e tsamaisana le maikalelo a yone a bosetšhaba. Baeteledipele ba lekoko la swapo mo kgaolong ya Hardap ba tlhagisiwa go tsaya dipharologano tsa ditlhopho tsa bošweng jaana letshwao la go ikgolaganya gape le baagi le go potlakisa maiteko a tlhabololo. Werner Erkes Foundation ya kwa Germany e iteteile sehuba gore e tla tsenya didolara di le dimilione di le masome a mabedi ngwaga le ngwaga mo diprojekeng tsa thuto mo Namibia. Puso ya Kenya e tlhomamisetsa batho gore naga ya bone ga ena bolwetse jwa Ebola morago ga gore e tseya dikgato tse di gagametseng tsa go bo thibela. Fa phitlho ya moeteledipele yo mogolo wa Iran yo o tlhokafetseng Ayatollah Ali Khamenei e tla simolola kwa Tehran kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mane, mme e tla kwanelwa ka go fitlhwa ga gagwe kwa motseng wa gabo. Moreetsa me seno ke bokhutlho tse latelang dikgang o ka di amogela gape jaana ka ura ya borobedi mosong wa gompieno.
1: Bosa boyapi soga o latele bohutso wa phatla ya gago le TYS FM.
0: Hai sele tlhabe letsatsi mo re tswe metlhe o tla o intshwarele cha botkesa go tlisetse modumo jaana mo shong wa letsela go mpieno ha ile go setse o tla o rapame rapa ba fela botho ba betlo tla o ithetse be ke dibela gore ha ile gore wa theogela ka uri ya borobedi e tla tswa ile na go isi ameng gore jaano nya gore motho metlhe wa botla tshoga kontle ga mo wena mo sala gae ga so ya gope nanzo o itheditse go nga ile gore ke sengwe gore jaano ngotla o ya go ipakanya ya tsa se roma masa ga go se guise gore o ske tla ba tlhaela la ha ile sepe gore jaano mona go tsa bidi simpelo tla tswara ya go kopana jana le inspector gore chief inspector morwe re tla rutla jana ka dikgang go tswa kwa kgaolong ya wa maheke moreetsi wa mefa e tla re morago na le wena re tle re tlanyetlanye jalo ka dikgang tse di farologaneng tse e leng gore mo nakong e ke bo ke tla ke go ditshwaretse fa mme le gore gakologelwa ge gore ka ura ya borobedi ke tla bo ke boela kwa morago le gone ga e le gore se tsena le molaetsa o rileng o ka kgwanyakgwanya fela moreetsi wa me re tla tswara ya go gopola jana ba e leng gore le gone ba tla ba okeleditswe jana ngwaga mo nakong e sa fediseng pelo moreetsi wa me mme kontle ga moo a na le wena re tle re ya go leba jana ka bokutsane ba re ke tsa rona tsa bosa moreetsi wa me gape ke tle ke gakolole jalo gore ga e le gore ga ba nkutlwa mosong wa gompieno ba re go letetswe gore go tla nna tsididi ebile go kolobile nyana ka diphefo mme ebile le gone ba re go na le kgonagalo ya gore go tla nna le segatsetsa mo kgaolong tse di borwa kgaolo tse di bogare jwa lefatshe la Namibia go tswa mo letsatsing la lwa boraro. Jaanong barui ba e leng gore ba rua ka loruo lo lonyenyane le seshaba ka kakaretso ba gaetso ba tla ba tlhagisiwa jalo gore tota lotlhe lo itlhokomele ka mokgwa mongwe o rileng ka go jaanong go tswa mo tsatsing la lwa boraro go tla nna tsididi go tla bo gokolobile ebile le gone go tla nna le diphefonyana tse e leng gore di a hoka

mo e leng gore tota motho lo tla lo tlhagisiwa gore di tla goka jaana mo kgalong tse di borwa jalo lefatshe la Namibia, mme le gone di tla goka jalo kgona kere seemo seo sa bosa le gone se tla ama jaana kgaolo tse di bogare jwa lefatshe la Namibia. Ko ntlha mo dinagagare tsa Namibia moreetsa be go tlana le maruha le legale ka letsiditsana le mowane mo kgaolong ya nya a kere ke maruha le legale ka letsididi le mololo jalo mo kgaolong ya Haras go ya pele go tla siama jalo ka mololo le mogote ka diphefo moreetsa me tse go tlang gole di letetswe jana mo mafelong mangwe. Kwa lebopong go tlana le maruha le legale ka letsiditsana le mololo le mowane mo nakong tsa mo mosong. Phefo go tla foka e fokang ka selekano go foke e mashetlha e fokang go tswa borwa bophirima e fokela jaana borwa bophirima. Seemo sa metse kwa Wolfish Bay. Metse a tla ya kwa tlase jaana metsotswe e le masome a mabedi le boraro go tswa ko nakong ya borobongwe. A tla gogomoga jaana metsotswe e le lesome fela go ya ko nakong ya bone thapa maletsitsi la gompieno, mme a tle a bo e le kwa tlase jaana metsotswe e le lesome le borataro fela go ya ko nakong ya lesome bosigong jwa gompieno. Letsatsi mo motsemogolo ga ise le tlhabe, ga ke itse wena kwa toropong ya go abese a le tlhabile gone jaanong, mme fela mo motsemogolo ba re ga ise le tlhabe le tla tlhaba gore morago ga metsotswe e le masome a mabedi le botlhano jalo, mme fela sentle sentle ba re 29 past 7 metsotso le masome a mabedi le borobong fela go tswa ko nakong ya bosupa ke ga letsatsi le tla bo le tlhaba moreetsi wa me, mme fela le tla dikela gompieno jaana mo motsemogolo metsotso le lesome le botlhano fela go tswa ko nakong ya boratangara. Yane e nkgatlha gone

0: ma ke tlhokego le jaana tlhamo e tla re morao ga yone fela ke dibela fa nna le wena re tla tswara ya go bona jana le inspector kana ke chief inspector ya morwe tla tswa ke buisana jana le ene mo nakong e sa fediseng pelo.
1: Bosa boyapele soga o latele botsa wa phatla ya gago le TYS FM.

Barajmanga senato Joe Dwatfile for camp ka bugzana mo re se mo lajere tlhama ga go mana tnato gore jaano nya inspector a re se tsa tla le mokolo ying gore jaano ke bona ile se bakanya na fela a tla ye go goroga ha di officing go bua le rona o tla tswa ya go bua le rona jaana mo moshong le tsela go ntiero chief inspector morwe yeah a re bona ile na go nya na re se jaano nya no se tsa le mokolo ying go bua le rona o tla bua le rona Kaibile le tsatsile tsile tlhabe mo re tsabe tjora tjere ba ke tle fete ka tone fela tsetse ka re mo thodi tla di tisitse gore jaano ke itse re lo yena o setso le motsileng ya go dropa bana kwa sekoleng gate go selo ke go dropa bana gona le ba rona ba ileng gore ba isa bana kwa dikoleng ke dibela gore mana kwenge bana ba bo batlogetswe jana kwa dikoleng motho wa bo a kgweletsa jana a boela jana kwa lapeng kgona ya straight kwa tirong

khare ma bane ya namatsa tsingla gompieno lo gore tsile ja gopola me Florence Griffiths me paketo go leng tengirwe la gore tota ga ikitlang kutlwa ka ibile janong a setsa le mo sekoleng mona go nge me ha ile gore go

ba re ditelma se ya le gale go ntse yalo motho a betlhee ke gore a kry ya re tla re ba gopotsa fela jalo mo go le bone le bo Julius e itsang ba e leng gore ba ile ba okelediwa janangwaga mo letsatsing la maabane mo reetsa ke dumela gore ba botlhe ba tla tsho ba ya go nna le letsatsi le le monate mo letsatsing la gompieno le bao ba ileng gore ba ile ba omogela ja ke ra ba ile ba okelediwa ngwaga botsatsing la matlha a tswatsing la sontaga le mo letsatsing la gompieno jaana letsatsi e le la mosupologo kgwedi eno ya seetibosigo e tlhola malatsi a le lesome le botlhano mo reetsa ke gore ela jaana ka bokutsa ne pina ka tloa ile gone jaanong e tla re morra go nna le wena re tle re lebe jaana gape dikhang tse dingwe gape tse ke tlang ke go di tshwaretse masolo matlhogonolo le wena yo tsa tlang ke go bitsa gongwe ke tlhokile go

o le gore me tota puso e dirisitse madi a kae hela go ka ikgopotsa malatsi yone a re buang ka one a ke tlang ke a umakile gone jaanong go tshwana le puso ya lefatshe la Malawi sekae se ke ileng ja sentsha gone jaanong gore tota tautona e leng Peter Mutharika mo gore jaanong ena a re ga rena go keteka letsatsi leo la 6 July Independence Day a re nyaya madi ao he tla bona gore metota he tla tsenya ga kae gore a ye go sologela bagaetso molemo o rileng wena wa reng tota o bona go le mosola tota go ka keteka malatsi a go tshwana jaaka gongwe go a keteka meyanong gone gore puso ya bo e tla ntsha madi re meyanong kgaolo tsa yang jana kgaolo tsa yang jana lo ikgopotse letsatsi leo la Kasinga gongwe le ikgopotse Independence madi ao gongwe ka ba diriseditswe gongwe wena wa reng gore jaanong gongwe hela ga se kgato e siameng e leng gore tautona lefatshe la Malawi o e tseile gore jaanong malatsi a tshwanetse gore a ikgopodiwe a bana ba rona ba tla itse yang gore letsatsi le ke la Independence le ha e le gore ga gona sengwe se se tona se e leng gore se a diragala gore jaanong le bone ba tle ba bone gore ehe nyaa ga itse gore ka di-21st tsa ga March ke letsatsi la boipuso o ela kha kae wena tota a bona go le mosola gore be tota malatsi a tla a ketikiwe bogolo thata jang budget e tshwanetse gore e tle e dirwe ya gore malatsi a tla a ikgopodiwe gongwe le ga ka ikgopodiwa me go bogotwe ee ba gaetse ba tla gore e tsagela ba tle ba tsamaye ba boele kwa malapeng a bone ba ya go ja kwa malapeng a bone jaanong mo nakong e e hitileng re ile ra itemogela batho ba tla kwa diphuthigong tse ba tla go reetsa gore me tota ga tweng ka Independence e re gote batho ba tsamaye jaanong gongwe motho a setse a le ga o bo bonala batho pirigiti ga tshe ye jaanong yo di ne re se ditla go nya he ke tla la moneng se borotho hela jela motho o bolawa ke tla ke ra ora se ditse go menyanong o bitsa batho re nya mi ntlong lo tla go re etsa tle gompieno ke letsatsi la boipuso e bile e bile e bile e bile e tla re setse o bua o bo bona batho ba le bararo a le pirigiti ye le bang ho ha batho ba tla he batho ba ba bolelwe ke tla la hela ba di jo di kae ha wa le rang di hela motho a dudusiwe hela a tatasela hela a duti hela a ja hela a ja o bona gore ga manete hela motho yo ke tlala ga se sepe hela gape se se mo digang ana ga itse gore wena wa roela kaka a bona go tota go le mosola go ka ntsha budget gongwe o dira motsholo o rileng wa gore malatsi a atle a ketikiwe ka mokgwa mongwe gongwe puso go tlhelele malatsi a boikhutso ya ka nna teng meyanong gone gore go ntshiwe madi a newe kgaolo le kgaolo go le gongwe jaaka madi a batla bo a bewa a dirisediwa sengwe se se botoka moreetso me ga ditse re tota wena gore o ela kha kae mme le gale ke potso fela ke tlang ke go e botsa gone jaanong ga e le gore o ratile go kana le seabe 2124 85 mo nako e sa fediseng pelo re tla tswa re ya go kopana jalo le Chief Inspector More mo nako e sa fediseng pelo.

0: ba re go setse go na le batsadi bangwe ba e leng gore ba nakong e tota ba setse ba batlela bana ba bone sekole. Re buanyana ka pre primary moreetsa me utlwa fela fa ba re sekole sa Urban Primary School ba ile ba ntsha kitsiso jalo gore go na le gore batsadi ba e leng gore ba batlela bana ba bone pre primary moreetsi wa me ba tle ba ye go tsenya jaana dikopo moreetsi wa me. Yaanong morago ga kitsiso ya teng ke gore a kere yo ga o tla o lebile batho ka ga baneng ba tla ba phuthagane ka gone mosong wa letsatsi la lwabotlhano la matlhatso moreetsi wa me ke gore a kere ba re go ntse go le maswe gone jaanong ga re bua jana ka batsadi ba baneng ba emelela mo nakong tsa mo mosong makuku anaka tsa kgomo moreetsi wa me batsadi ba emegela leine ga di tsere tota e e tswang ga kae e ya kae me tota kgone go supa gore ke yone nako e ga e le gore gongwe yaanong wa bo o senkela ngwana wa gago pre primary bula matlho o tla o bale o bule ditsebe moreetsi wa me ke tsaya gore di-application gone jaanong ande go batlwa bana phatlha ngwaga o tlang wa 2027 yaanong ke yone nako e go apply-iwang ka yone go tsengwang dikopo ka yone wena ga o tla roleta go itlhela bo December ngwaga o tlang o ya gore he di-application di ka ga go bole go heta yaanong wena o le motsadi tota a o na le ngwana yo e leng gore tota o tshwanetse a ya kwa pre primary ngwagong o tlang ke yone nako ya gore o tla o bule matlho o tla o bule ditsebe gone jaanong go gongwe o tla heta o ya go kopana le molaetsa o tlang o bua gone gore kgona o ntse o gololwa gotwe go batliwa gongwe batsadi ba tle ba ye go tsaya di-application form ebile le gona ga o ya go tsaya application form gongwe o tla lopiwa sengwenyana go twe o tle ka 10 rand kgona bokae go ga re itse meanong application form ya teng le yone go na le letsatsi le letlang le beilwe gore ka letsatsi la bokana wa bo o e busa o tla go e tsenya gore yaanong e tle he sekaseke he bone gore me tota a ngwana wa gago he tla mo batlela phatlha mo sekoleng sa rona ngwaga o tlang ke tlhagiso fela motho wa metlhe o seke wa re ga ba bolelelwa gone jaanong ga e le gore ngwana wa gago ngwaga o tlang o ya go pre primary ke tsatsing la gompieno go tswa gompieno jaana o tle o beye tsebe December ngwaga o tlang gone ae nako tse o di feting pele ga re tla bore ya go ikgolaganya jaana le inspector kgola chief inspector morwe a re tle re ye go utlha bose le bosa bea pele dumelang ka kong le ka ntate
1: a re tsogile kae
0: ee ke rona ba
1: ke bona go tu bua o leetse hela jaanong ke batla go ka kolopela karolo go
0: a re utlwa rra ka boripana
1: o ka boripana hela a ke be jaana ke re ga motho o gadimela ko morago malobanyana gale bua bogologolo bo mo masantse ba bua ka ga botiki le bo spain le bo sixpen nako tseoa olo ka bona gore batho ba bomme ke bone ba balaba e le gore ba motlhatse ga dikgatelego batho ba ke batho ba e leng gore mo bogologolong

0: basa le jello go ka diga go ya ka mo ditoropong jalo go le go bereka la batho ba borre peilione go bo tla gore ha ba dira ba se ka bona pe e kgabagantseng e ya batho ba borre go na le dilo jaaka gongwe o bona e re ha motho a nne a sena go peya a ba tla tsele peya tsa go ena motho a rre ka gore go tseya gore motho a rre ke ene yo o di kgogang ko pele jaanong ka gore a kry are ke e bee boripana ke tla
1: ikomoretse
0: le ke batla go iphutolola mme ee ke gongwe a kry olo a re ke e bee boripana
1: ya gobane re tshwanetse ra kopana le inspector morwa a kere gore le ena a tla re neele dikgang tsa rona
0: okay mme jaanong ke a e kgaola
1: jaanong
0: jaanong koro tsotse ke le ke batla go se bua mo segompienong o ikgalele gore batho ba bomme ga ba itlhaloganye ga ba lemoge mokgwa o bala ba thirisiwa ka one mme mo pakeng ba tla ba tshwolediwa maemo ba tla ba change-a ba tswala marukgwe ba kgweetsa dikoloi ba itekela matlo mme ga go tla ga botsamaising o itlhele gore go na le ba santse ba kgala motho a mme e le ene yo o tsamaisang jaanong dilo tse dintsing yaka tse ke dilo tse e leng gore nako nngwe batho ba ba sa itse gore ba tswa kae di dikgatelo tse ntse ba le mo go tsone kore ke ra ke le ke batla go iphutolola mme ke tla ya batla se ke leng go ke gala ga onta le di
1: ya no ke ya ke bona o ka re ga se kgang e khutshwane ke kgang e telele a re beele nako a kere ke tla go tshwara ka mogala ke batla go ithuta go sengwe go tswa mo go yone rra ke go lebogileng tate rabae ya dipedi fela tse ke di tshuleditseng mo nakong e khutshwane moreetsi wa me mme yaanong re a bua ka bomme ka ngwaga tse e leng gore mme tota e ntse e le batho ba e leng gore ba tseetswe kwa morago e ba tseetswe kwa morago a e ka tswa le dituelo mo mmerekong a e tla tswa e le kae gote e ga o bereke mme yaanong jaaka nako e ntse e tla e tsamaya jaana ga ba tsengwa mo ditirong gote ae mme yaanong ga o e lebile gompieno jaana ke bone ba tsamaisang ba kwa pele moreetsi wa me batho ba bomme ya tautona ke motho wa mme ga o tla o lebile jaana madiro la e leng gore tota ke a puso o itlhe le gore go na le bangwe ba bone ba e leng gore tota ba tsama kwa pele potso ke gona gore mme tota go senyaeng gore jaanong a tsamaiso ya bomme kwa maphateng a ba senya gongwe ba tshwere ka natla ba dira go bonala ya ae maile ke tso mo go yone pele fela moreetsi ametsa gore ke kgang e telele e leng gore tota motho e batla go swabiwa ka mokgwa mongwe o rileng moreetsi ame ka leo gore a kere re tsa jaana tlhamo e tla re ga e ntse e tsweletse ke tle ke tlhole jaana chief inspector more

0: maka wa ne phakela motho o tsentswe madi gore bana ba re
1: yo yo di hain
0: yo ro ro tsentswe madi
1: yes
0: ke madi ya no bana ba he bolla gore ga tlo dira getseng ga o se ka bua ra o kgela mogala o di di di di di go dira getseng wa ga bana ga ba bua mo mogaleng ya no bana ba tlhalosa ba ke be ke neela motho this and this and this gore re kgone go ithuta seng gore motho ga a tswala go neelwa eng ka gore batho ga ke itse gore go bua nako le nako le nako ga ke mo gore ga o sa neele motho pin number ya gago le dilo tsa gago o kgona go transferla madi kgotsa a goga
1: hai
0: ka gore bana ba tlhalosa ba re ke be ke dira jaana ke be ka ntle ke iphula mo lonaong ba seke bane ba re a ba ntha a robereka ko bankeng ga ke re ke a re tha madi a tsamaile go diragetseng o se gore go diragetseng mo mokganyeng wa
1: Yeah, no, we botsa a sentle. Ma shobi ke hala ka go ba yana ntwana pego tsa police ga di bolle sentle gore metota puisano gareng ga batho ba ene e reng. Me ha o tla o libile gona le dilo di le dintsi tse eleng gore batho ba ke ra gona le mekgwa le mentsi. E ba ke gore motho o kgona go kopa dikarata tsa nomoro ya karata ke he. Karata hela ya bank ATM card. Gona le karata gona le nomoro telele.
0: Ke
1: re bona ewa.
0: Ya e bona.
1: Gongwe ba kgona go kopa dipalo di le pedi gongwe palonyana tsa bohelo di le pedi tsa bohelo tse dikotse tsa bohelo tsele. Gongwe palo di le nne wena o bona le gore ga mane te motho o ka ga kope pin ya me o kopa karata ke ra nomoro yone. Gona le ba bang ba ga tsitsi me kgwe me ntse hela. Mashobi ke gone gore ga ba he bollo gore me batho ba buisantse ba reng ba.
0: Ke ratela gore ba re tlhalotse gore ke be ke direla go na le o mongwe ne a tseelwa madi ke ga itse gore ke go ga itile bo
1: 700,000
0: ela koko boosakane mosadi mogolo na itse ba buile o builela a re ee ba gaetso ga se kga ya banka ke itlhotlhorile ka neela motho dilo tsotlhele gore a re madi a re a batla go ipua ke gore a stope madi a me ke mo neele tselesele ke be ke mo neela gore be motho o kapa theo ya gore okay gore a gore ke nne seina ga ka dilo tsa gore tsa gore ele gape a ke itse gore nna lala ga ke tsena mo storong ke swipe motho a nkatamang bora kery emele kwa monna kwa ka morago gane
1: o batla go sheba eng
0: emele ko morago
1: ea
0: jaanon ga ke itsega gore re ka re tsa go bara go jwa mo go jwa le ba bahumi ke kutlo o boaka mo lena o reka dikgomoe
1: a wena ga ise o tsamaya o belelo fela ke motho a gore a re o bela go tswa ko bankeng
0: ga se wase bana ba galela mosadi wa me ba re o lesego mo mtmse mo o tlhadile go le too much o benefitita itse gore ke 5000 itse gore batla 5000 e tlhese go ta o batla kreditita ba re ee retsa echarge gangwe fela mo kgweding a e thamile one hela waka a ba tima sebeng sa gago a tsabela ruri ora mo go nna fela ke bogale morwarra ke bogale o se kwa bangkgoma kai aa banke ya meme minus o se kwa bangkgoma ka dilo tseng tsa banka ke gore a selela ke re right mo bankeng ke tata ga e le gore o tla leka go ntsenjare ke tata ko bankeng
1: o bua sentle le nomora gore me ke tla ko bankeng e gona mora re heme ke tla ko MTC ga ke ntse sepe sa meha
0: ga ke ntse se go tla mo dukung ga rara ba ja kana tswa
1: he ba
0: ka bo tla jo simple
1: hey
0: bana ba ga go kwa o gana go banela karata gore ba go ga madi o bua go bua le motho ra mo mogale
1: o go bua le motho hela mo mogaleng hela go sa mo itseng e bile o monela di ATM karata o monela eng go tla tsa madi a tswa tsama
0: o tsisa botho go ene bua le batho
1: ya
0: o batho ba jo mo ba ntse ba ba sina ga ba
1: ya
0: ya ke re ke ha go tla go re a re tlo go nela batho lo tsa rona tsa botse a nka di number tso ntse ba ka tsitse hela re tsabe e number ya go ya khale o mo re go go ke tla ta go banking
1: thata
0: eh
1: ya no me ke go lebogile ntate
0: ga go ntse ba go re mogela ba go ba go tlotlora
1: e nya ba ntlotlora hela a ba ntlotlora hela na ha ke sa bana hela sepe ba itlo ba ntlotlora hela go siame
0: e se se tsandolo ha go nna mo banking
1: yes ya
0: ya go siame re tswaro
1: ke go lebogile ntate man
0: thank you
1: le ka mosho ba
2: bosa boyapi soga o latele mohutso wa phatla ya gago le TYS FM
3: ba bona jeleta wena wa itse ba le ngwana ha o
4: mo ba ra di tshapo
2: tsa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Yeah, oh, oh, yeah. Go na le monga gape bo se le bo sa bo ya pele dimela mo songwa gompieno.
1: A dimela re tswaro.
0: Le ka ntate man.
1: Re teng.
0: Hey tala.
1: Go na le kae ke

0: Motiwa SFM.
1: Anse la motametla ke tsa gore wa o ka emela jana di khang tsa ura ya borobedi me morago le tlhabile ka lentse la gamdira kana o temba o likifa a tlaba go tsa jana go tsena ka ura ya borobong le ka mosho gape motametla ane modiga bye bye.

Masema mabedi le boroba bongwe fela metsotso ke go tlogela nako ene la boroba bobedi re tsene jalo mo sekhutlaneng ba re ke sa metshameko hela ka bokhutswane. Jaanong ra itse motswane etse gore matlhotlhe a lebile jalo ke sejana sa lefatshe sa kgwela dinao metshameko ye o batho ba modimo. Jaanong metshameko e letseng e tshamekile jalo mo letsatsing la mabane re bona jalo ke Jeremane ba

0: ta ya kokelo seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto mo bathong ba ba sa amogeleng pensione dilo di farologanya hale le hale bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno
1: tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng
0: ke potso ya konokono eo Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampost e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampost a le 39 mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka loeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampost le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost, we deliver more.
3: E le some le boroba bedi metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe batho ba modimo re tsene mo legatong la molemo wa kgang yo o se bone thola borethe teng ga yone go a baba go a nyola-nyola jaanong ga re kgaogana le polelo e mo nakong e fetileng ke ga e le gore moruta bana motsei o tshwaragana le mo go kgwa gagwe re ranka rakanang mogokgo wa ga motsei ga batlela le go utlwa sepe ka motsei ya re batla go thusa semamang wa galefa ga batle go utlwa motsei ya ntse a umaka re yo peba yo re poifo peba rrago methila ga batle go utlwa sepe morutabana moitseo o itlhaopile gore a ke tla nna ke sara le ngwana yo ke emela rrago gore a tle go motsa mo go kgorakanang o tenega mo a tenega e le gore wena o mangwena go le ga bona go le ga se gona go bana ba tsamaya o tla bona gore mo go kgwa sekolo yaanong mo go kgwa sekolo a le pelompe ya le batho ba modimo jaanong go dirwa go twe mme le ga le mo gongwa sebo pelompe o dirwa ke ee go raya gore sengwe se teng go raya gore mo go kgorakanang o lwa lehuha ga o ka ela tlhoko go raya gore o rata ene mo pelong ya gagwe o rata yo o rata morutabana motse morutabana motse ene pelo ya gagwe ke go pay for peba ra go medila mongwe wa basetsanyana ba ba rutang go lela santse re tla di bona ke gone ga e tla re morutabana motse a sena go bolelela re mo go kgorakanang gore wena kana o pelo e mpe tota o pelo e thata e tla re ke thusa ngwana ga o bone gore ngwana o a sotlaga yo ke gona ka tla wela debete a bolelela morutabana motse gore kana ke rate batho ba go dirisa mane gore male ba gone go na le moletlo a sekolo ke a le gore barutabana ba kgorometsa tiro e ntsi ko go wena ke gona ka morutabana motse a tla ra mo kgorakanang a re nya o seka wa tshwenyega o seka wa tshoga ke na le maitsetse pelo go ba feta ke a itse gore ke dira eng ee ke a bo ke tlotla fela tiro ya me le nna ke itlotla ga ke batle dikgang dilo tse dingwe ke diraela ka gore ke tlotla tiro ya me le nna ke a itlotla jaanong o seka wa tshwenyega ka nna ka gore ke thusa

ke sa tla go omana le wena ke ne ke sa tla go komela gore o dira eng bua le mangwana le mang ke ne ke tle go gakolla gore re tla ya go lalela kwa toropong gompieno ee go la go ratana motse ya araba ka gore ja a tota ga o tshabe gore re kobang o tla re bona kana re kobang e ne le motlhatlhobi yo mogolo wa tikologo yone ene motse ya ruta ko go yone le tikologo yone ko go yone mo go kgorakanang a neng a le mo go kgomo sekolong sa teng ke gona ka yo wa motse ya botsa mo go kgorakanang gore wena mo go kgorakana ga o ntse o re tsa mare go ja kwa dinara re go lalela ko ga o tshabe gore motlhatlhobi wa tikologo e wa dikolo o tla re bona re kobang a bona ga o mo tshabe he monna mogolo kana ene re kobang o ne a sa ditlhongwa a se le hua inspector wa education yes. Re koba a sa ditlhongwa a le lehua a le bogale he fa ile ka ba ruta bana gone a sa batle go utlwa gote he gorile he gorile dinaanetse aa e rile motse e kana a sena go thapiwa e nna morutabana a dira moletlo o mogolo kwa ga gagwe barutabana ba tla ko moletlong o jaanong le ene o ne a le teng ko ale le ditswe ene motlhatlhobi wa thuto wa tikologo eo motlhatlhobi kobang o ne a laleditswe ko moletlong wa ga motse ka go bolela ke gore a kere fa e sale ntse a tlhomile motse matlho ija inspector wa education ke a go bolelela sala ka nako e le gore o beile motse o mo tlhomile matlho ke a go bolelela ga motse a re o pata ka ga o tsenaka ga motse a re o pata ka o tsenaka e ne e kile a re teng gone kwa moletlong koo motse e a tsena ka fa phaposing ya boapeelo monna mogolo kobanga le ene a re goloko he le ene a tsene a ikgotlha ka motse a iphetisa tota he wa ke re wa bona a nna heta a kgoma motse a thula-thula ga fela jaaka kgomo e senang dina yola motse a mo tlhokomologa a galefa rre kobang monna mogolo kobang a galefa tenega a ikana ba ikana gore ene ga ke a tewa go twe nnya ke mosadi he go bo go tshwanela ja mafoko a bolelwa go omanwa matsapa di sala di a tsaya gonego ga e sala ka ene nako e nne yo e le gore monna mogolo kobang o tlhoile motse ya moila moila o mo ilelela gore o moganne ka maoko a mangwe ke boso ya ga motse boso ya gago e go ilela gore o ye ganne ga e sale nako e nne re kobang o ila motse le baiba ke gona a mo go kgorakanang a ra motse ya mararako motse ya ra mo go kgorakanang gore hela wena ga o tshabe re kobang he jaanong mme ga dira hela jalo ga diragala hela jalo bobedi jo ke bao ba tsamaya ba gone ko dijo tsamaitse boeng ko di na re motsei ke a go bolelela ke gore a kere o ne a lemoga sentle gore rakanang jaanong lerato la go mo go wena o kare le a gola motsei o ne a lemoga sentle gore ruri go lwa ga rre rakanang jaanong ga mo tlogele ee jaanong e rile rakanang a umakatsa lenyalwana ka dingwe motsei a ipatla ka gore o santse a le motlholagadi yo mošwa ke gona ntseng a tlhokafalelwa ke monna mme jaanong ka setse a potswe a reng jaanong ka rre rakanang rakanang a sa mogo mo kgorakanang a sa kgwe motsei ga motse a re o patla ka gare a nyanako ka naano e setse yaanong wa re ka o setse o a potswe bontsho go edile wa reng jaanong a tlhatsosa matlho a moleba a lemoga gore tlhasenyana leratonyana yone e ka re e teng ya thenya-thenya mo go rerakana motse ga a leba rerakannang yana a bona gore kare aa gone e ka re o a mo ratanyana mme fela rakanang ga a tlhabose ga a tlhabose go bogota bo ka re o robetsenyana ke re a bona ga yes gone moo yo ya kana ha motse a leba

rarakanang jaana a bona kare ah o itse o kare ga kgathisinyana kana monna ya gago mositatlhego e ne e le motho sentle e le monna tota a sa beletse opelwaneng a sa mo itse sentle tota ke o batho wa modimo a lefatshe le ka mmetsa monna wa motho fela jaana ee jaanong fela motsei re ise re lebale ke tlatla go go tsaya ka nako yone e leng gore ke nako e gore re go iborasha-borasha somewhere motsei a re garo pelo ya garo e ipotsa gore re rakana mo a ba batla eng tota mo go ena ee jaanong mme ya re bantse ba le gone ko dijong tsone tseo tsa maitseboa tseo re rakanang a ipala mabala a kgaka ke solofela gore maikutlo a me ka ga gago ga ke bolo go a baa mo pepeneneng ke solofela gore go ntse go lekane jaanong enough is enough wena motsei wa itse gore ke a go rata go ntse go lekane ga ke a bolo go ipala mabala a kgaka ke go bolela ka ke go ratang ka teng jaanong go ntse go lekane jaanong ke ga motsei a tla ra rerakanang morare ah rerakanang a ko o tlogele motho dijo di wena o tla bo o dira gore ke itewe ke kgwedisa ruri he o itse go sala motho morago jaaka leswe o sala o ntsha rakanang a araba ee mme ebile ga ke a ikaelela go ferosa dibete nka dima motsotsonyana e se kae fela e rile a tsenya letsogo mo kgaitseng ya baki ya gagwe a baya lebokesenyana le lentle le le khurumeditsweng le le phatsimang ya motsei pelo ya gagwe ya re garo mateng otlhe a gagwe a o buga yane ekete a tla tswa ka dinko ka pelo a ntse a re batho ba modimo se teng gonea se ka batlwa se ka bonwa se se mo lebokosong e ne e leng palamonwana ya gauta e bontle jo bo sisimisa mmele e ntse e re tsaba-tsaba-tsaba-tsaba e phatsima motsei wa ratwa yo motsei wa ratwa batho ba modimo ke borebala peifo peba le mo go kgorera kanang go maswe golo motsei wa go tsama motsei wa go tsama a o tla tsaya rera kanang ga a tshameke motsei gape kana o na le bothata ka motsei gape o beilwe leitlho ke boso ya gagwe motlhatlhobi wa dikolo mo tikologong ya dirang ko go yone rekobang rekobang o kile a re kore o a re kore mo go motsei gore a re motsei ke mosadi o montle morekoba o kile a re motsei ke ra a re a motlhokomolo rekobang a tenega kana bo rekobang go raya gore ba dirisa maemo a bone go borasha-borasha batho ba bomme yaanong ka ke ene boso ke ene inspector gore o hero tshwanetse e nne ene a netegatsang gore gore o reng ke ene o tlhatlosi ya maemo ke ene a ikana ba ikana gore yo wa motseio ke tla mo ruta molao ga nke ke ganwa ke motho wa mme nna motho wa mme a nkgana ga ke tla ke ganwa ke yo motsei yo nkganneng ke tla mmontsha bonus ke tla mo ruta molao jaanong motseo mo mathate ke rerakananka rerakanang le ena ka lehua la go mo go kgorakana lehua la go a lekana ka sepe ga batle motse ya bua lope yo banna bararo mo go motsei motsei wa go tsamang ene motsei o kgathilwe ke repoifopeba repoifopobe ke rragwe ngwana yo motse ya moruta rago medi jaanong motsei o kgathilwe ke ene yo ga e le yo wa mo go kgorakana yene ga a kgathise ga e le yo le ene wa rekobang yone motsei sala mo ganne ga mosenke ke monna mogolokana o batlang mo ngwane o batlang mo baruta bane he batho ba a reng tota mo go motsei a e sa utlwa dilo ee jaana go ntse fela jaana motsweneso re tla utlwa re a feleletsa manatsi a le mabedi re a feleletsa re utlwa gore motsei o feletse ka motsei o tsere mang motsei o tsere mang a o le tiro e santse o tla a o santse a tla tswelela a dira kgotsa re kobang wa go mo koba ga ke re o mo ganne o ka gana jang inspector wa thuto o ka gana jang boso wa gago wa go leleka ee re tla utlwa gore a motse o tla lelekiwa kana jang ee motse o mo mathate ke mo go kgokaga a rate mogo ke yo mongwe ka inspector go tletsentletsentletse a lesego le lekana batho ba modimo la go batlwa ke banna ba le bararo nako e tshwanang lesego jaanong re tla utlwa mo letsatsing la ka moso gore motse ene a re o tsama e metlhano fela metsotso motsweneso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe nako ya borroba bongwe o tla bo kamogela thulaganyo yone e le ya thuto ke thebe.

re tlala jalo mo re se ele sheme le bobedi mora gana go ya borobong khompieno jana mo re tse kgwedi e bala malatsele le sheme le botlhano ke letsatsi la bodi chaba chaba la go lwantsha gongwe go thibela go shotlwa ga bagodi letsatsi le na mo re tse ba re le le la kitikiwa ka ngwaga wa 2002 ele lwantlha jaaka ba mokgatlho wa boditšhabatšhaba ba ne ba tla ka leano le legolo la go tsa kgato bogolo jang go ka tlhokomela bagodi le gone go ka bua ka bagodi ba ba shotlhwang ba ba itlhokomologiwang ga mogodi a ntse a gola jaana ba losika ga ba mo tlhokomele jaaka go tshwanetse mela supa ha se ele kgatako ya ditshwanelo tsa setho jaanong gompieno jaana re buala jalo ka tlhokomelo e e siameng ya bagodi gore go nne le tlhokomelo ga re bua yana ka mmele wa bone ga o le mongwe wa batlhokomedi ba bone o tshwanetse wa netefatsa gore botsogo jwa bone bo siame boitekanelo jwa bone bo siame ga mogodi a sa kgone go ka itlhapisa o mo tlhapise ga kgona le dintho o netefatse gore dintho tsa gagwe di alagiwa gongwe ga gona le botlhoko jo bo rileng o tshwanetse wa netefatsa gore o tsa dipilisi tsa gagwe ka nako ke se ba buang ka sone le gone go ka ba neela dijo go ka netefatsa gore ba kgona go ka kopana le bagodi ba bangwe ba kgona go ka gona le mekgatlho gongwe ditlhopha tsa bagodi kwa mogodi yo o kgona go ka kopana le balekana ba gagwe ka gore go siametse boitekanelo jwa tlhaloganyo ya gagwe ke se re se ketekang motsatsing la gompieno gompieno le gone mo retse re bua ka letsatsi la boditšhabatšhaba la phefo ba re letsatsi le na le simolotse go ketekiwa ka 2009 maikaelelo ke go ka dira ditlhotlhomiso go bona gore mme phefo e kgona go dirisiwa ka tsela efe gore e tle e re sologele molemo mme le gone ba akgola mafatshe a ileng a etelela pele mo retseng mo go hetleng phefo gongwe go hetleng motlakase o phepa ka phefo ke se re se ketekang motsatsing la gompieno jaana kgwedi e bala malatsi a le sheme le botlhano gompieno le gone moretsi ga re boena ka tsa matsalo ga re boena ka tsa matsalo ke letsatsi la botsalo la ga re Andrew Majila ene a belegwe ka 1932 kwa Pretoria ene o ile a ithutela botitšhere kwa Parks Training College mo Afrika Borwa o ile a simolola go ruta mme a tla kwa katima molelo ka 1964 morago ga kereke ya katoliki e ne e a mo kopa gore a tle go ruta ko kereke ya katoliki ne e seng ka ba ruti gongwe ba matitšhere go tla go ruta mo katima molelo mme a nna mongwe wa bone yo ileng a tla ko Namibia kwa katima molelo o ile a tswelela jalo a nna inspector wa thuto morago a hudugela yana mo Ventuku Majila o ile a nna bontlha bongwe jwa puso ya ntlha mo Namibia jaaka re tswa mo tlhaolele re simola go ipusa ene e le mongwe wa batho ba bane ba le mo National Unity mme le gone

0: take you any place. NanPost, we deliver more. Post Finiki in.
1: Post Finiki le pata la dikadi mo tsedinye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NamPost ka botlalo. Post Fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NamPost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
0: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post Fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsana go thusa mo malapeng a bone. Ha Post Fin, re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela.

re tshelala jalo mo retse le shume le bogrataro pele gana go ile ya le shume na go le shume ha tsheka ditsama ya sentle re ka bore kgabaganyetse yana kwa kgaolong e ya Taras we mo tsa sengela gompieno re ka bore gasa go tswa mo toropong e ya Cape Mansupo re bo yana ka sora ba re Namibia e le bagangwe ke mathata a masisi a boitekanelo jwa tlhaloganyo me se se ile sa dira gore pusho e tse dikgato go ka tlhotlhomisa gore metsamaiso ya kalahi e neelwang batho ba ba nang le mathata a tlhaloganyo tota a e siame le sone se ba ileng ba bona go le botlhokwa gore go ne le molaotlhomo o ileng wa amogelwa mo parlamenteng sešweng jaana ka ntlha ya palo tse di kwa godimo tsa batho ba ba ipolayang ba re Namibia e mogare ga mahatshe a a nang le palo e kwa godimo ya batho ba ba ipolayang mo Aforika le ga go na le kerego tsa a dikgato go ka tlhagisa la jalo moretse go ka ruta batho ka seemo sa tlhaloganyo dipalo tse ga di boele kwa morago 85% ya batho ba ba ipolayang ke borre me ba re se ke ka gore re le sešhaba re na le tumelo eo ya gore motho wa rre ga a tshwanela go lela ebile ga senka thuso ke motho yo boko.

le mo speaking e ba tla go itsidisa mehala ka ntlha ya seemo sa itshulelo madi ao amogelang lone ga a go lekana batho ba le bantsi ba tsena mo sekolotong mme ga o bona gore o palelwa ke go tswa mo sekolotong se ba le bantsi ba bona gore go le betere ba tsa matshelo a bone ke yanoke nngwe ya mathata a Namibia e lebaganeng le one ka gore re ile ra bona mo ngwageng tse pedi tse tharo tse di fetileng batho ba ipolaya ka bontsi ke sone se puso ile ya bona gore mme ba sekaseke tota gore a ganka ka ga nna le molao o mongwe gongwe go tokatsa melao e gone ga go tla mo kalaheng ya seemo sa tlhaloganyo re tswelela jalo moreetsi metsotso e lesome le boraro pele ga nako e le ya lesome a o na le molaetsa kitsijo number ya montlokgaso ke 291 2485.

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela mokgaitso ke go amogela mo nakong eno ya motshegare na ke BDF ka itsele ke thulaganyo ya rona ya leitlho ke aka re tswa go tsa jalo dikgang e le tsa nako ya bongwe mme gone yanong mokgaitso ke tlabe ke na le wena go tsena ka nako ya bobedi mo re tlabeng re lebeletse tse di farologaneng tse e le gore ke tlabe ke tla lebelela gore dikgang go tswa mo kontinenteng ya Aforika le lefatshe lotlhe ka bophara di re tshwaretse eng se ke tla go tsibosang ka tsone mo letsatsing la gompieno ka moso ke letsatsi la June 16 ditiragalo tse di ne di diragala kwa Aforika Borwa dingwaga di le 50 tse di fetileng jaanong re lemoga gore e tla re mogola ka moso e bele gore go tla na le ditiragalonyana ko dikolong mme le gone ba rotloediwa gore bašwa ba nako eo bana ba ema ka dinao ba re nyaa go lekane jaanong gore re be re tla tswelela re ntse re tshelela mo dithutong tsa kgatelelo kana tsa semorafe mme jaana bana ba leka go ka goeletsa fela le go ka godisa mantsho a bona gore nyaa ba gaetso jaanong dipuo tsa rona tsa batho bantsho le tsone di botlhokwa ke ka mo go tlhokafalang gore le tsone di kgone go ka rutwa mo dikolong. Maiteko a bone mokgaetso mothokare a nele le pharologano le tlhotlheletso mo tsamaisong ya thuto le jaaka motho gakologela gore ka nako eo e ne le nako ya puso ya apartheid kana ya tlhaolele mo e le gore jaana dipuo tsa batho bantsho e di ne di sa akarediwe thata go raya gore puo ya Afrikaans e ne le yone e ne be e le kwa setlhoeng e le tiragalo tsa Namibia le kwa Aforika Borwa ka nako eo Namibia e ne le South West Africa go raya gore ka mantswe a mangwe motono kare e ne le porofense e welang mo tsamaisong ya Aforika Borwa go tswa ko Pretoria ee ba maloba ba itse sentle ditsamaiso tsa mogaetso mme le bone ke tsa gore ba ka tla ba gakologela gore go ne go ntse jang ka nako eo ee ga se sengwe le sengwe se e le gore motho re tla bua ka sone kana re tla se gakologela se le gore se ne se le mašwe-mašwe thata ee ba bangwe ba ka gora ba re nyaa mme mo gareng ga tsone dilo tse tsotlhe go ne go na le tse dingwe tse e le gore di ne di le dintle ee tse e le gore le gompieno jaana bangwe ba ka tla ba na ntse ba di gakologela mme ke re ke yone fela mokgaetso e le gore ke tlabe ke tla feta ka yone jalo mme yana ke re tla ke fete ka molodi mme re morago jaana ke be ke lebelela dikgang go tswa mo kontinenteng ya rona ya Aforika le lefatshe lotlhe ka bophara.

Bon, siyalo mo kaitso, kia ka ke santse ke na lona, re fitile fela yalo ka pina, re netse yalo ke Michael Bolton, ka pina entla mo kaitso na feta fela yalo, me kone ke ana tla re go lebelela gore di kgang di a reng go tswa mo kontinenteng ya rona ya Afrika mo kaitso le lefatshe lotlhe ka bophara, me re tla simolola ka go lebelela tsa ko DR Congo mo kaitso kwa le gore bolwetse jwa Ebola go begwa jaana bo tshosetsa matshelo kwa kgaolong ele ya Bunia, ka gore jaana go bolela fa kanamo e tswelela go ya pele, mme seo se tshwenya thata ba botsogo le go bua gore mme kganye gongwe ba ka ke ka gore ba sena ditlamelo tse di lekaneng. Tse dingwe dikgang mo gaetso re ya ko Middle East, dikgang tsa ko Middle East mo gaetso e le tsone tse e le gore di ntse di baka ditlhwatlhwa tsa lokwane go ka tlhatlhoga le go kaya ko godimo kwa dikaleng-kaleng mo gaetso, mafatshe otlhe ka bontsi a ntse a amega ka kgang e, mme fela se se salang ke gore go bonana fa jaanong kwa re America le Iran ba nnile le tumalano kana ba saenetse tumalano, mme re santse re tla latela gore tota mme dingwe tsa dintlha tse e le gore ba di dumalane ke tse dife, ka gore kganye mo gaetso go bonana e kwa re ee go dumalanwe, mme gape go rwaretsa e be le gore nya e kwa re ga go a dumalanwa, mme fela se se salang ke gore ga tumalano e le teng ke dikgang tse di monate mo mebarakeng, ka gore re ya go bona tlhotlhwa ya oli e wela kwa tlase. Re ya kwa Aforika Borwa mo gaetso ba tlhalosa fa e le gore go tsena mo nakong eno ba setse ba.

buseditse ma Afrika ba le diketetse pedi makgolo a supa mashoma mane le botlhano go ba busetsa ko mahatseng a bone ba le gore ba ntse ba le kong bangwe ba sena dipampiri tse di ba letlang gore ba kgone go tshela mo lefatsheng leo. E ntse le kganya moruthuta mo gaetso gone kwa Afrika Borwa, mme yana re tlhaloganya yana gore bontsi jwa baagi ba Malawi bone ka nosi e kware ba tshwara dikete di le supa mahela beke yana go na le tlhalo ya dibase tse le gore yana di ba rwale di ba busetse ko Blantyre ya Malawi, mme yana puso ya Afrika Borwa ntse e tlhalosa gore nyaa, mme se se tshwanetse go ka tlhatswega ke gore thulaganyo ga e tsweletse yana go ka busa batho ko lehatsheng la gagabo go raya gore lehatshe le busang baagi ba lone ke bone ba ba duelelang ditshenyegelo a ka tswele ka sefofane kana gongwe ka di-bus. Ke raya gore ba Aforika Borwa ba reka go ka tlhalosa seo. Phuthego ya G7 e le gore e akaretsa mahatshe a humileng thata mo gaetso go bolela fa ba tla kopana, mme ntlha kgolo e le gore ba tla bua ka yone ke ya China. Go bolela gore China e tla nengwe ya dintlha tse le gore ba tla bua thata ka tsone mo phuthegong eo fa e tsweletse. Ke re tse dingwe mo gaetso ke tsone tse le gore ke ne ke bua ka tsone tsa go tlhagoga ga bolwetse jwa Ebola, mahatse a boagisane jaaka bo Uganda le a mangwe a nantse a le malala a laotswe gore nyaya, mme kana bolwetse jo ga bontse bo tsweletse jaana go raya gore go na le kgonagalo ya gore bo ka namela mo mafatsheng a boagisane. Madirelo a dira mekento kwa India mo gaetso a dira ka thata le go tlhomamisa gore ba tle ka mokento wa Ebola, ba re ba tla dirisa mokgwa ono dirisiwa go ka dira mekento ya COVID-19 ka nako eo. Ke re ke tsone tsa mo gaetso tse le gore ka boripana fela ke ne ke feta ka tsone e le dikgang tsa Afrika le lefatshe lotlhe ka bophara, mme gone yana ke re e tla re mo nako e sa fediseng telo fela mo gaetso e be le gore yana ke tla be ke go tlisetsa kgang jaaka modirakana mphemetso na buisana le mokhanselara wa masepala wa toropo ya Gobabis yo e leng Lucas Veinhardt, mme a bua ka ga gore ba dira eng kana ba rulagantseng e le masepala wa toropo ka gore gone ka moso ke letsatsi le le buang thata ka ditshwanelo tsa bana le tiragalo tse le tsa June 16 jaanong ke ene puisana bone le gore ke tlabe ke go itlisetsa jalo, mme pele a re jaana.

0: Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochauchile.
0: Sena ke skepe sa ganoa
2: submarine.

Good love ka Egyptian hari sa metsotsonya le sobele botlhano go tswela kwa nyago ya bobedi o reditse the submarine mo le nana lo nela so solo ga re mo go motho mo ntle go akola kwa nyele ya boraro u tla ja ka engineer submarine bo boraba mo le tsatsi lena la mosupulugo sa le bala jalo motho mo ntle gore tsatsi la go pieno re le magale tsatsi le la World Blood Donor Day. Letsatsi le ka buripana hela le re rutuntsa gore ra be madi a mmele. Le re rotloetsa gore re tshwantse ra gakologelwa gore go aba madi a mmele go ka boloka motho o mongwe e leng gore ka nako e o tlhageletswe ke mathata, a latlhegetswe ke madi. Segolo jang batho ba e leng gore ba tswa mo ditiragalong tse di tshwanang le tsa dikotsi tsa tsela. Madi a e leng gore o tla bo a abela dikokelwana tsone tse di bolokang madi ke monka o boloka botshelo jwa ga yo mongwe. Jaanong letsatsi le ga e sale le tlhomiwa jalo ka ngwaga wa 2004 le na la tla le ntse le lemogiwa re tla re ipelela lone ngwaga go a ngwageng le gone go rutuntsa setšhaba gore a re ithuteng yalo go boloka madi go aba madi a mmele gore madi a tsatsi le lengwe a kgone gore a thuse yo mongwe e leng gore wa tlhoka ka nako eo. Mme ke bona jalo dipatliso di supa gone gore ke didike-dike dipalo tse dintsi-ntsi tsa didike-dike tsa batho tse e le gore ngwaga le ngwaga di di aba jalo madi a mmele. E na re ka ngwaga wa 1840 ga nna le moabi wa ntlha wa madi e leng gore o ne aba madi. Re bua jalo ka Dr. James Blundell ke ene moabi wa ntlha wa madi ka ngwaga o le wa 1840. Jaanong letsatsi le go rotloetsa yalo gore a ba madi a re itlwaetseng gore ba nnang bitse ga ba ntse ba dira matsholo a bone ba ntse ba tsamaya ba le ba tsena ko memolong yalo ko barekisetso jaaka bo Groove Mall bo Van Hill ba re kopa gore ra go aba madi. A re direng jalo ga o bone nako a ba madi a mmele gore o kgone go boloka botshelo jwa ga yo mongwe kgotsa o ka etela mahelo a bone jaaka mahelo a tshwana le bo Blood Transfusion Service of Namibia o ya gone ka ko wa go boloka madi. Ba bula go simola ka letsatsi la bobedi go itlhela ka letsatsi la nya ba bula ka letsatsi la bobedi le letsatsi la bone go simola hela ka nako ya mo mosogo itlhelela ka nako ya borataro ke ngwe ya mahelo a e leng gore o ka etela. Go na le ofisi e nngwe gape ya Nambits e le gore itlhelwa gone ka ko Eros e le gore e bulwa jalo metsotso ya 30 go tswa ko nakong ya borobedi o fitlhela ka nako ya bone kwa e leng gore o ka ya teng le gone wa go aba madi a mmele. Re letsatsi le re rotloetsa gore re abe madi a mmele go boloka matshelo a ba bangwe ba e le gore ba tlhoka madi mo dipateleng. Re sa lebala jalo motho mo ntle gore tsatsi lena gape re lemoga le letsatsi le ba re ke International Birthday. Hai, wa itse letsatsi le letla ka nako e selema letla ka nako e sele ka gore go mariga rona ana re rata go tlhapa wa itse a re rata go tlhapa letla re itshwarela letla re itshwarela go mariga ha ke bapile le wena mo tirong utlwa o kare ga ke gotlhe sentle ka monkonyana sempolelele le gone di dimala hela go mariga motho ga modimo re tshaba metsi kana. Yaanong ba re ke International Birthday itse gore ke tla re a re tlhapeng kana ke tla reng

Antoine. Antoine the lazy. Arinela jalo bine monate na jare Pambiron. Sorbo mo sa go sa mamarato sa TYSF. Hela. A itsore maranyane ka iketlo ka iketlo. A tlo go head

0: Ola ka ha re dirang dilo ka teng. Ka iketlo re tla nna re ntse re bona yana maranyana a hetola dilo ka ha re di dirang ka teng. Ha itse rena re utlwile gore bana tishi ba reng. Ke tsa dire utlwile bana tishi gore ba reng ha ba bega jalo gore ba siburudisitse thulaganyo e ntšha. Ha ke rona re tlwaetse gore ha re batlega go kwala di-learners nya ra kona tishi kwa ra go buka manuale, ra go buka re duela manuale, re duela cash, e ra go kwala matshwao yana e bele gore ra go kwala re neelwa di-question paper ra jalo re kwala manuale. Ee, jaanong ba jile ka metlhale e mešwa bone ba lefapha la tsa pereko le dipalangwa, mme ebile re bone jalo ba tlhabolola centera ya ko Kahanja ya Natisi, ba tsenya dikomputara le maranyana e leng gore o tla bo lebane le one hela jaana. Kore ga o ya go buka o lebagana le komputara, ga o ya go kwala matshwao one ya a learnerse ao lebagana le komputara hela, o bua le komputara hela, di-question paper-a tse di mo teng ga komputara, multiple choice yo mo teng ga komputara ayo. Ee, ga gona bo dipampiri gore nya le kwalela mo dipampiring, sengwe le sengwe o se direla mo dikomputareng hela. Ke yone maranyana e leng gore ke tla ke bua ka one gore dio di a hetoga, di hetogela ko maranyaneng a sešwa, jaaka re hetogela jalo ko maranyaneng a sešwa jaana. Yaano, bana tishi ba re ba simolotse jalo go dirisa dikomputara tsone tse gone ka koo Kahanja, mo e le gore ka letsatsi ba tlabe ba kgona gore ba tse batho ba le lesome le robedi ba e le gore ba tlabe ba batla go kwala. Yaano, di-machine tse dišwa tse le dikomputara tse di kgona go ha tshono yone ya gore o buke, o duele, o dirisa maranyane o neya, mme ebile gape le di-test tsone tse diteko tse e le gore ra di kwala ga re batla learnerse di tlabe di diriwa mo dikomputareng. Ee, o labagana le komputara hela, mme ebile gape ba re ga ba felele foo, go raya gore mahelo a mangwe ka bonya ka bonya re tlo nna re ntse re bona le bone ba tlhanogela jalo ba hetogela mo tirisong yone ya dikomputara. Mahelo a tshwana le bogoba bese, bo Karibibi, bo Ketmansop, le bone tla re mo nakong e sa fediseng pelo hela pele ga ngwaga wa 2027 ba setse jalo ba tsentse maranyana a ntseng yana. Yaanong go raya re tla boa go lebagana hela le komputara, o bua le komputara o sa tlhole o bua le motho, ke yone maranyana e le gore a tla tsena. Mme a ka re itse maranyane kana ke so se e le gore nya ha se maranyane ha tsena yana ra amogela ra itumela ra kgola ka gore a tla dira tiro motlhong. Mme go na le dilo tse dingwe tse e leng gore maranyane dilo tse di sa siamang tse e le gore maranyane a tla le tsone. Yaanong ke rata gore ke utlwe ka wena gore wa renka tsamaiso e a mme tla tla e re sologela molemo ga o lebile. Ke sone setlhogo se e le gore re tlabe re tla re ntse re meme ka sone. O tla bo o tshwara jalo morago ga nako yone senana re tsaya jalo khutlwana sone sa tsametshameko mo 291-2485 291-2485. Go utlwa gore wena wa e feela man tsamaiso e ya dikomputara e leng gore re tlabe re ya kona tisira go lebagana le dikomputara a mme tla re sologela molemo kgotsa ga e ka ke ya re sologela molemo. Ke batla go utlwa ka wena gore mme wena ga o lebile tla tla ka maduo a siameng kgotsa a sa siamang. Utlwile ba bangwe ba bua mo maranyaneng ba ntsha ditshwaelo tsa bone ba bua ka ga ba buang ka te. Ke ratile go utlwa ka wena ka gore le wena di a go ama, gongwe o le motho o sa tsaya license mo nakong ena ya gompieno, le bana ba gago bo monnao ka moso ba tsoga ba go tshwanelwa ke gore ba lebagane le komputara ditsamaiso di hetogile. Ha o lebile wena hela ke tsamaiso e leng gore tla re sologela molemo e siame, tla re tlela ka tse dintlenyane jaaka bone ba tla ba supa gore nya yone tla tla ka tse dintlenyane jaaka bo go hokotsa dikotsi tsa tsela ga ke itse gone go gore ha ba re go hokotsa kotsi tsa tsela ba ra jang jaanong ke batla go utlwa wena motho o montle mo 291-2485 291-2485 re senana re tsana jalo kutlwana sone sa tsamaetsameko ka bofefo e be re tla re bulela megala re utlwa ka wena.
1: Ready to submit your meal. Well, in a no, last, so long.

0: Khotsa le motho ba tle re metse o tswe ba suma mara go tswa kona konya go ya bobedi a re fete jana ka tsoretsa metsameko go utlwa gore tsoretsa reng metsameko yele ya NFA Cup mo jo montle ene ya tsameka mo mafelong a beke ne re bona jalo ditlhopha di le ka gone go ipatlela phatla go tsena gone ka go metsamekong ya seka makgaola kgang ee ditlhopha di ne tsa itaisela borathara motho o montle mo mafelong a beke jana ka tsatsi lone leo la matlhatso e le gone go leka go ipatlela phatla go tsena gone ka kwa re bone jalo setlhopha se le sa Nas Babies bo metshamekong ya bomene tshamekelo gone ka ko Independence Stadium setlhopha sa Nas Babies se ne sa betsa setlhopha sa Jolino Athletic Ladies e le motshameko e leng gore o ne wa felela ka maleka ba helela jalo ba ya gone ka ko dipenalityng ke gone kwa e le gore setlhopha seo sa Nas Babies se helela jalo se tsaya motshameko setlhopha seo sa Windhoek City se ne sa rata sa African Stars Queens ka dino tse pedi go lefela le gone go tsena ka ko metshamekong ya seka makgaola kgang re bone thupa ya matlho mashibidu se tlhopha se le sa Unam Bokies se le la dikele di feta marameng morago ga go ikutlwela jalo thupa tsenne go tswa ko setlhopheng seo sa Commerce Nampo Ladies mme setlhopha sone seo sa Commerce Nampo Ladies ba kgona go fetela gone ka ko metshamekong ya seka makgaola kgang Mighty Gunners Ladies ba ne ba iponela ticket ya go tsena gone ka ko metshamekong eo ya seka makgaola kgang morago ga gore ba rute setlhopha seo sa FC Ongos Ladies ga re ya gone ka ko borre gone ka ko Ocho re bone jalo setlhopha seo sa KK Palace se rata sa Square 7 ka dino tsenne go tse pedi e be nna jaaka setlhopha seo se bone phatlha ya go tsena gone ka ko seka makgaola kganyeng setlhopha sa Mighty Gunners se betsa sa Young Brazilians ka dino tse pedi go e le nngwe se kgona go heta le sone go re ka nna motshameko o mashetla gare ga setlhopha se le sa Unam FC le Okomandi United di helela ka lefela lefela motshameko o yaanong o hetela gone ka ko dipenalityng ke gone ko e le gore setlhopha seo sa Unam FC se kgonneng jalo go itshupa marapo ka go betsa sone sa Okomandi United ka dino tse nne go tse pedi motshameko mongwe gape o mashetla gare ga setlhopha se le sa Rundu Chiefs le Okahandja United tlhopha di supa tota gore di ne di tla di ipaakantse le gone go ithulaganya di fela ka no e le nngwe motshameko wa full 90 fela jalo ka no e le nngwe go e le nngwe mme hela ga ba tsena gore ka ko dipenalityng gone ka kwa setlhopha se le sa Okahandja United se itshupa bothakga ka gone go tsaya motshameko ka dino tse supa go tse thataro e be nna jaaka ba tsene gone ka ko metshamekong ya seka makgaola kgang a re bua jaana mo go borre setlhopha sa Unam FC Okahandja United FC Mighty Gunners le KK Palace ba kgone go etela ko pele mme ko go bomme mo metshamekong yone eo ya NFA Cup re bona setlhopha se le sa Commerce Nampo Ladies Jolino Athletic Windhoek City le Mighty Gunners ke tsone ditlhopha tse e leng gore di kgonne go fetela ko pele mo mafelong a beke jalo mo metshamekong yone eo ya NFA re bone jalo setlhopha se le sa Dama Football Club e nna bone bafenyi ba metshameko ya Commerce Third Division le gone go iponela promotion ya go tsena gone ka ko Commerce Second Division ba ne ba tshameka le setlhopha seo sa Namib Eagles mo makgaola kganyeng ba ruta setlhopha seo ka dino tse tlhano go lefela ba kgona jalo gone go tsena ka ko metshamekong ya Commerce Second Division no tse di nositseng jalo ke Bervin Naftali Vivangapi Kawina Oscar Simon Fernando Mafi ke bona ba ile gore bana ba nosetsa setlhopha seo sa Dama Football Academy le gore go se thusa gore se fetele ko pele motho o montle re bone jalo setlhopha se le sa Rundu Chiefs Rundu Rangers ke ra e nna bone bafenyi ba metshameko ya Kavango East Second Division mo seasoning yena ya 2025-2026 maybe le gape le bona ba iponela phatlha ya go tsena gore ka ko metshamekong ya North East Stream Promotion Playoffs mo e le gore ba tlabo ba hitlhela ditlhopha tse dingwe go tswa ko dikgaolong tse dingwe jaaka setlhopha se le sa Members go tswa gone ka ko Hangwena Bushbucks kwa Zambezi le bone ba tlabe ba ntse ba le teng gone ka kwa Kavango West re na le Young Western Fighters Oshikoto go na le TBC le bone ba tlabe ba ntse ba le teng ba na le setlhopha sone seo sa Rundi Rangers se le gore se tsere jalo metshameko yone ya Kavango East Second Division mo ditlhopheng tse tlhano tse e le gore ke tla ke di balolola tse gore a gore e tla nna ditlhopha tse pedi hela tse e le gore di tla kgona go etela gone ka ko North East First division jaano ba tlabe ba nkhisana magwafa ba ntshana bolekane le gone go ipatlela phatla go tsena gone ka ko Northeast first division ke tsone tsa monoga e motho o montle tse ke tanke go di tshwaretse motsatsi lena la gompieno a re akogele gone ka ko go tshapetshape ko ele ya FIFA World Cup go bona gore di tsamaile tsamaile jang motsatsing la maabane metshameko e le gore ne a tshameka botsatsi la maabane yone e ne a tsamaya ka mokgwa o ntseng jang hei e ne le mathata setlhopha se le sa Germany se le mone hei se ne se tla se ithulagantse re bone jalo ba direla setlhopha se le sa Caracao go tlala ka diatla rra ba betsa setlhopha seo ka dinao tse supa go e le nngwe ee ke motshameko o tshamekile motsatsi la maabane ba le gone ka ko Houston Stadium Dallas Stadium gore ga tshameka setlhopha se le sa Netherlands le Japane ba felela ka dinao tse pedi go tse pedi ke one motshameko wa tsatsi la maabane Australia e kgone go betsa jalo Turkey ka dinao tse pedi go le fela setlhopha se le sa Scotland se kokotela spekere mo go sa Haiti ka nno e le nngwe go le fela re bona motshameko wa maleka gare ga setlhopha se le sa Brazil le Morocco mo tsatsing la gompieno motho o montle re bone motshameko wa setlhopha sa Sudan le Tunisia mme le ga le setlhopha sa Tunisia se ne sa latlhegelwa ke motshameko ka nno e le nngwe Sudan e tsa motshameko ka dinno tse tlhano setlhopha sa Cote d'Ivoire se betsa sa Ecuador ka dinno ka nno e le nngwe go le fela mo tsatsing la gompieno a re tle re bone gore di tsamaya-tsamaya jang mo nakong ena ya gompieno ka kwa ko ditafoleng ka kwa gore go tsamaya-tsamaya jang mo nakong ena ya gompieno kwa group A setlhopha sa Mexico ke sone se e le gore se tsere ke tapele ka 3 points Switzerland group B ba tsamaya jalo ka 1 point tota o ka lebela mo group B o tla itlhela jalo gone gore botlhe hela ke 1 point hela Canada 1 point Qatar 1 point Bosnia 1 point group C setlhopha sa Scotland se di goga ko pele ka 3 points America ko group D ke bona ba ile gore ba di goga ko pele ka 3 points Germany group E ba goga ko pele ka 3 points Sudan group F ke bona ba ile gore ba goga ko pele group G ga ise gone le metshameko ba sampe ba le fela hela ba botlhe go simolola hela gone ha group G ba sampe ba le fela go a kwa tlase mele ga le motho o montle di eme fela jalo tsa metshameko tse e leng gore di ile tsa tshameka re bua jalo ka FIFA World Cup le mo tsatsi la gompieno re sampe re lebeletse go bona metshameko e le mebedi tla re ka nako ya borataro Spain le Cape Verde ba tlabe ba tshameka Belgium le Repeto ka nako ya borobongwe le bone ba tlabe ba tshameka motho o montle gore go le kalo fela mo nakong mo tsatsing lena la gompieno nanong la rona la sosologa ka tsone tsa metshameko re di ba khutlo gonefa
1: Setona sa TYSFM. Pa pa pa pa kile mo segareng go a phirimaneng.

ha ile gore ka ha e dirilweng ka ding go tla be go sena yo leng gore ka ha le go mora go ga yone ka kwa gona le leng gore wa ela ola ha ita ola hela ile automatic yela ere ke nna ho ke bua le yone ke answera di question tsa me ke araba ke araba e be re hela jaaka ke submit a hela e be setse makela automatically nyawai ha nyawai ya me ya me hanja wa bona a ja ai go tla e go tla ka go sa bola mo e go ra ha o tswere 0 o tswere 0 ha gona mo eleng gore nya wena ka gore o sika la me ke ra sikana re tswa rotlhe ko rama digwe gore a gore nya la o tswere 0 ke tla go makela hela motho a modimo a o tla bo go sena tseo ntate tseo ke go kwala 0 computer a yona a jeng tswere 0 se tsaka metso fela e le lesome pele ga re kgaogana a re fete jalo ka Mexico Equation Mbulali 1.

gore re tla be re simolola go dirisa maranyana a sešwa e le ona e leng gore re tla re bua lone. Bona hela le gone ko marekisetsong kwa malatsing a ga o ya ko marekisetsong a dijo mangwe, ga o tsena kwa ga o bue le motho o nnang ha thieleng ha o tsaya dio tsaya go hela o botla le tsone o tla gore twi twi twi twi o tswa o tsamaya. Yaanong ke tsaya ke re maranyana a ntseng yana ona e leng gore ba natisi ba re ba tla ba simolodisa a tla re sologela molemo a tla re ruta sengwe mme ebile gape a tla re tlhabolola, a tla tlhabolola le gone tsamaiso yone ya diteseletso. Ee, gore ka moso sekaga nako tse dingwe itlhelele ke tlhaloganya ba re go mo go ka thusa yalo go gokotsa dikotsi tsa tsela ka gore system e e dirisiwang e motlhogo gore re le batho re kgone gore re tse di license hela le ha re sa itse gore letshwao le le raeng ga gote le le raeng ka gore manong a jaaka losika ee dilo tse di a diragala se mo re ka re nnya re iphitlha ka monwana re re ga di diragala di a diragala e hela ka gore o tswa ko ramadigwe ke bereka ko lephateng lengwe ke kgona go neela hela ke re tsa motho wa modimo ee me wa go itlhela e le gore ga ga go tla mo goreng motho a kgweetse a tsene mo tseleng ga a itse matshwao ga a itse go a bala ga a itse gore go kgotsamaiwa jang mo tseleng ke nngwe ya dio tse e leng gore di kgona gore di bake dikotsi tsa tsela yaanong mme ga o lebagane le maranyana a e leng gore one a tla ba le fe a go bolelela gore motho wa modimo o feitse ga o feitse a go bolelela gore motho wa modimo o pasitse ga o pasitse ya mme go tla be go siamehela. Ee, ke tsaya kere go mo go tla re ruta sengwe mme ebile gape go tla gagamatsa molao. Ee, go tla gagamatsa molao sengwe le sengwe se tla diriwa ka tekatekano go sena gore nnyaa ka gore nna ke na le wa losika gale ke mo neela hela ke re wena tla hela o tla go tsena mo exam roomong o itire o kare wa kwala tlatla hela ke go tshwarisa hela dio tseo di tla bedisiwa re tla be re lebagane le maranyane hela re bua le one ka one ha a go itse ga a itse gore o tswa kae o jeleng mosong ee one ga ana nako kana one tla ba maaka hela ka go lekalekana. Ke tsaya kere ke ditlhabollo tse e leng gore di tlatla di tlhabolola dilo ka ga di diriwang ka teng le go ya ko pele. Ee, e le ga le motho yo montle kgone go ntse fela jalo matsatsi le ena la gompieno nang la rona la sosologa re tla re ntse re itisitse mmogo a tle ke boele kwa morago ke a kgonyela tlatla ke ntsha tlhogo ka nako ya bone.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

daka kwedi ya patwem. Renze re tsweletse pele ka tsametsameko re boela mo go tsa monogae. Yasmin Khan o na tsa setsele sa ngwaga o fitileng sa Capricorn Eagles Batter of the Year mo moletong wa ngwaga le ngwaga wa Cricket Namibia Awards. Khan o na amogela setsele seno morago ga go gatisa rekote ya 419 runs, mme ebile o ne a tsa setsele sa Capricorn Eagles Player of the Year. Moleto o wa kabodi etsele o ne o ipelela dikatlego tsa batshameki, bakatisi le batsamaisi go tswa mo pakeng e fetileng. Mo setlhopheng sa banna Max Heingo o ne a amogela setsele sa Most Improved National Eagles Player. Setsele sa National Eagles T20 International Player of the Year se ne sa tsewa ke JJ Smith. Setsele sa National Eagles ODI Player of the Year se ne sa tsewa ke Bernard Scholes, yo o neng a gatisa rekote ya 300 runs le 30 wickets mo metshamekong e le lesome le bongwe e a e tshamekileng mo pakeng e fetileng. Jan Freiling o ne a tsa setsele sa Player of the Year. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa, phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

Yeah. Nago belo go di ntshong kwa le go departing le go di kerekeng kwa le go manyalong ke batla ga go ba pale bo re bale wa ba bona ba itlelo ka re ha go opelwa to ba modimo ba go legile. Kwa ra go bapa hela kwa re tshwana hela kwa ra go bapa re tshwana hela kwa rope lentle le nngwe hela he o skwa go bapa le bale ba ba itseng go opela bale hey kana wa go utlwela o le nosiela gore o senyetsa batho bale wa ba senyetsa ai e o sotsora o tsena halo le belle pele o re tse pele gore tena ra di tsamayang go bua go ba le balehela ba ile ngore ba opella go selela ke ra ha o tswana le nna yana o sa itshepe mo go tsa kopela sebelo zela pele mo station sa go sebo chao che dikatara ngwanetso

khontsi ya lomoga etso ke ya ba ke go leboga mo phirimane ya gompieno ke metse kana le masome a mabedi le bosupa pele ga nako ya borataro kutlo morara re Morocco ban ba sentse Brazil ha gongwe hale mo sepitleng boa maruri ba re gore go na le mosimane wa dingwaga tse lesome le borobedi yo le gore o ile a laola mo gare ga lobala go raya gore a heta banna jaaka bo Guimarães le bo Casemiro mo gare ga lobala. Dumela mogaetso nna bampitsa Joseph Lenyatso Shikongo kgaso ya metshameko Cape Verde la se le nyenyane mo magatsheng go ya ko World Cup-eng kgotsa mo kontinenteng ya Aforika. Botsa Bafana Bafana gore thupa ya Cape Verde o utlwala jang. Ba re mo FIFA ranking Cape Verde e iphitlhela e le mo maemong a masome a marataro le bosupa 67 position on FIFA ranking. Spanje e mo maemong a bobedi mo FIFA ranking. Ke kgwele ya dinao ga ena FIFA ranking ha. Ga ena FIFA ranking mo gaetsho ha o tsogile sentle. Owai ke tsa gago ha o sa tsoga sentle mogaetso e nna mathata ba le bantsi ba re Curacao e ntle le thupa e botlhoko ba ne ba tlile go batla eng ha o sa itse kgwele ya dinao o tla bua jalo mme ha o itse o tla bona gore lefatshe le wa mogaetso le dirile bontle ka go nosetsa nno kgatlhanong le Jeremane ke ditso e le lwantlha ba ya ko World Cup-eng ba go ragela mogaetsho kgatlhanong le Jeremane jaanong ke kgwele ya dinao mogaetsho jaanong re tla bona gore maitse ba gopele tlabedi eme jang motsetsi la gompieno Cape Verde le Spain ba golegile Simon Unai mo dipaleng ko morago ba golegile batshameki ba le batlhano Cucurella go ya ka dipego mogaetso o tswa ko Chelsea o ya ko Real Madrid ke ene mogaetso o tla ba a tshameka left back a patlilwe jalo ke Laporte number 14 le Cubarsí number 22 le Lorento number 5 ba tshameka 4-3

Le somele bo supa pele gana ko ya borataro ke motshameko wa group H Spain khatlano le Cape Verde me ko maragonyana hale itlabele Belgium khatlano le Egipto ya bo Mohamed Salah le bo Kevin De Bruyne ya no batla mo gaetse le go jana ke bona batla mo lo baleng na ko nyana ya borobongwe hale ya no wana wa reng mo gaetse go itlhela mo nako ena di tsamaile jaana Sweden ile ya shapa Tunisia ka nno tse 5 go ile nngwe. Cote d'Ivoire sailing Ivory Coast e fentse Ecuador ka nno go lefela nno ya ga Ahmed motshameki wa Man United. Netherlands Japan tse pedi go lefatshe Curacao mo gaetso nno e le nngwe Germany tse supa ke bua ke re ba le bantsi ba re Curacao e kgwatlhile thupa e botlhoko mo gaetso ke reng e ka tswa e kgwatile mme yone e tsikintse letloa tsa se kaisa gore jaanong hemolo baleng le nna ke mo teng ga batho ba lebelo bo Benrak bo Ferdinand Omanyala bo Tebogo Letsile ke mo teng ga bone go gote onjwa Mark Get set and go. Litsila batla number 1 ke tsena ba bobedi ke siya ba bangwe. A ora gore ga ke a leka. A ke a leka. A sa tsotlare o wai opaletse. Mbito tawo no itse gore ho lo ba ke tsogang le dipitse tonna. Me ke tsile ma ba bobedi. A gora gore o tla so bua re ke paletse. Mogaetso Curacao ilikile. No ile ngwala mogaetso ile ya tshosa. German ka hore ene le 1-1 German ba ba tshogile tota ba ba tshogile gore yei go dira galaeng nka itse go ntse jalo mtsamke mengwe e tla betse jalo muso wa gompieno mo gaetso ka 1 o'clock pakela ya bo ile bo bidimo gaetso Saudi Arabia e tla be kopana le Uruguay se tla passa ga gat ke mtuke mangwe ai gat ke ma yolo ma batho yo Luis Suarez Iran e tla le khatano le New Zealand ke la bobedi mme ka mo somoga etsuka nako ya bo robongwe modira ka nna bo go se ntshwa rotla ba dutsiha a go nela motshameko wa fora le Senegal mo gaetsu ka motshameko wa kwa South Korea le Japan ge Senegal bana ba fenya fora ka nno e le fela ya ga papa Diop

jaanong ba kopana gape mo gaetso masa mabedi a bua puo ya sefora hela jaaka Spain le Cape Verde mo gaetso le bone ba bua Spanish go raya gore ga ore o sebe mongwe mo gaetso ba tla ba go utlwa France le Senegal le ka la bobedi mo gaetso ka 9 o'clock mme tla re phakela ya la boraro e tla be e le Iraka le Norway go tswa Argentina bo bampodi ba sedira sele mo gaetso ba kopanjelo le Algeria ke ya ka mogaetso e tla betsamaya jalo go tlhela ka la boraro mme mo phirimena go pirimaso re lebile jalo Spain 4-3-3 ke lene apa ya bone mogaetso Cape Verde ba re bone ba tla bakanya lo balla bone yana gore e nne 4-2-3-1 Livramento ke ene striker le nosi yo kgonang go ka ragela mogaetso mme jaanong tsa ga o lebile mogaetso o kgatlhano le banna ba ka nna ba le bakaege ba le bararo ba le bane Cucurella, Laporte, Cubarsi, le Lorento. Le gale Cabral, Montero, Mendes, Duarte, le Lenine, ba tla kgona go ka mothusa magaetso gore ba thuse jalo gongwe ba tsikeng jalo le morago la Spain yaka dintsi ka ke di bonang ka gone.

moleta pala mo kukurela tsamo go tsoletse mo khubu ya lobala ke Ruiz de Jalo Kubasi tsanga jalo le mtsabiki ona yo eleng Torres mo go Lorente como re go jalo e mo go Kubasi Kubasi jalo le la porte 13 in a row for them. Mo go la porte mo go ragalo bala ke Spain mo Carlo yana ya Capo Verde Kapoferde ba le ka mo gaetso mme ga ba kgone go eta le morago la Spain mme ha ba tlhasela tlhasela ya bone ke e tsitsimeng ya mmele le ruri ba leka ke kgwele e ntle Kukurela ko morago re go jalo le monka wa gagwe la porte e mo kubu ya lobala Rodri Agar Fabian Ruiz e ba le ka jalo Wila e tsena hagare motshameki wana wa Capo Verde ya gona sekhutlo sa Spain mo godimo ga motsotso wa masome a mane le botlhano le le mebedi e tlaleditsweng ya moletsa phala mo gaetsho sekhutlo sa go tswa jalo ke motshameki wana nomora masome a mabedi yo leng Pedri se mo tlhogong tsa banna ka kgwele ya tlhoga tshwadino Tilo sentle ka tsi ka tlogelle mo hela Vozinho Vozinha o dira tilo sa maemo a go dimo ga a tsabe sepe ka menona hela e nna se khutlo Vozinho o tenne mo gare ga batshameki ba ko pele ba Spain le Capo Verde se khutlo ga pe re bona kana ke le bora go la Capo Verde Dala kopile Capo Verde. Kukurela o tsena wa tatelo ya gona ya Capo Verde ka bo njalo bala go le bo prima yo lo bala. Spain ba tsho ba ripa tsho ipo torate. Hi dire matlhale a he go dira gala eng lo hano ha go pala jana. Tsame go tsoletse mona ko yena re gala kwa pele ke Capo Verde bo Carlo ya Spain. Ka tlhogo thula ke emtsong go pele wa Capo Verde me wa mo di atleng tsa mo tsara di no Unai Simon. O utlwa tota kgona ke bitseleng le go dira gore a gore kgwele ga ye ko go ene ga utlwa ke buka ka Simon Unai ke mantlha yana a ba kgwele mogaetso ka gore basameki ba ko morago ba Spain ga ba batle kgwele e ya ko go ene mo nako ena motshameko o tsweletse ke motsotswana wa bohelo-helo-helo wa helo gore motshameko o tle ka dulantlha e tle mokhutlong Capo Verde a batla kgona e tlogele e le go tswa ba le ka jalo e ne e le nomora masome a bedi le bongwe uya zabal ona e thulola ko ntle mo gaetso a tla kore ga dipale sekonde a tsa bohelo ela gore karolo ya ntlha e tle mokhutlong Capo Verde e pitsa ka nno maitshwarelo Capo Verde e pitsa lefela Spain e pitsa lefela mo karolo yana ya ntlha A clash against Denmark in the Nations League game. Arebone go rota botsa majamo tsamo Karolo yantla itile bukhutlhogo. Capo Verde le fela Spain le fela. Ke mangi yo ana tla re tsamo go tla mona go yena. Capo Verde nka ba itse ntse go mona go yena. Tata balibile Vozinho. Motshwara dino wa Capo Verde yo o dirileng mathaithai yo o dirileng selo tse di tsa maemo a ko godimo mo phirimaneng ya gompieno ke karolo ya ntlha e tsile bokhutlo mo gaetsong tsa jaana pina e re morago moa re be re gatela kwa pele re utlwa gore jaanong di tlabe di tsamaya jang mo karolo ya bobedi.